Teu drai lucu, gona baka, sa epsa, na insranang. Mekunak anu makandra, ala uma, ala mang, mekigado.